0: ezalaki na babateli ya mpate na butu kobatela mpate na bango. Angelo abimeli bango mpe nkembo na Nzambe engengeli bango.
1: Lelo na mboka na Dawidi mobikisi abotami ye Kristo mokonzi.
0: Babateli mpate bakei mbangu kotala mwana alalaki na elielo ya bibwele. Bazalaki bato ya liboso oyo bapanzaki sango ya mbotama ya mobikisi. Sima ya poso moko bakati mwana ngenga bapesi ye nkombo Yesu. Yosefu na Maria bamemi ye na Yerusalemi bapambola ye na Nzambe. Simeona moto malamu mpe ya sembo azalaki na tempelo, molimo alakaki ye ete akokufa te kino amona Mesia.
2: Sikoyo tika mosali na yo akufa na kimia ndenge olobelaki ngai. Po na moni mobikisi, Nzambe aponi mwana oyo. Nzambe apambola bino.
0: Wana basilisi kokokisa mibeko na Nzambe, balongwe Yerusalemi mpo na kozonga na Nazareta. Ekomaki Yesu na mibu zomi na mibale, bamemi ye na feti na Yerusalemi. Tango bazongaki, Yesu atikalaki na tempelo na Yerusalemi, baboti na ye bayebaki te. Bazongaki Yerusalemi koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye na tempelo kati na batei mpe bampaka.
3: Oyo mwana nani azali kotuna mituna boye?
4: Aoti Nazareta, tokanisi azongaki na biso, bolimbisa ye.
0: Banso bayokaki ye, bakamwaki mayele na ye.
5: Ah mwana na ngai, boni osali boye, toluki yo mingi ngai na tata na yo.
6: Mpo na nini boluki ngai, boyebi te ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
0: Yesu azongaki na bango na Nazaret, akolaki mpe azalaki mayele mingi, asepelisaki Nzambe mpe bato.

0: Mibuzo minamitano Tibera azali mokonzi, Ponce Pilate moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe esakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana, kokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela pona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyoso elalisama. Nzela etenga ma esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyoso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyo kangai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Nakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga oyo azangi. Pe oyo azali na bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Pona biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te. Bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso, ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai. Kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya. Nakoki te kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Akokabola mbuma na matiti. Akobomba mbuma na kitunga na ye.

pe molio mosanto a kiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo elobaki na likolo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo na sepeli na ye. Yesu azalaki na mibu 30 ntango abandaki mosala na ye. Wutaki na Yordani atondi na molimo, molimo amemi ye na lisobe, kuna Satana ye komeka ye mikolo 40. Na mikolo yango aleite.

0: Satana alobi na ye,
1: soki ozali mwana na Nzambe, lobani na libanga oyo ebongwa na lipa.
2: Ekomama, moto akobika kaka na lipa te kasi na liloba ya Nzambe.

0: Satana amemi ye likolo penza pe alakisi ye bokonzi ya mokili ya nse.
1: Nakopesa yo nguya pe bozwi na yango nyonso. Yango epesameli ngai pe nakopesa na moto oyo nalingi. Boye soki ofukameli ngai nyonso oyo ekokoma ya yo.
2: Ekomama okofukamela kaka Nzambe pe okosalela kaka ye.
0: Sima Satana amemi ye na Yerusalemi ati ye likolo ya tempelo.
1: Soki ozali mwana Nzambe mibwaka na se, po ekomama ete, Nzambe akotinda banzelu babatela yo, pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te.
2: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: Bonne day.
1: Mokolo ya sabata, Yesu akoti na tempelo ndenge ya misana. Basengi ye atanga mokanda ya mosakoli Isaya.
2: Molimo ya mokonzi akiteli ngai aponi ngai namema sango malamu na babola atini ngai nabimisa bakangami nabikisa bato bakufa miso nasilisa pasi ya bato banyokwami mpe nasakola mbula oyo nzambe akomonisa ngolu na ye
3: alobi malamu.
2: Makomi oyo ekokisami lelo boyoki yango
4: ekokisami lelo
5: kaka mesia nde akoki kokokisa yango
4: ndenge nini tokoyeba
2: solo bokoloba na ngai lisese oyo monganga mibikisa mpe lisusu sala na mboka na yo makambo toyokaki osalaki na Kapenaumu ya solo nalobi mosakoli bandimaka ye na mboka na ye te.
1: Na maloba oyo Yesu amilakisi ete azali mesia moponami mpo na kobikisa bato bayuda bandimaki ye te, balingaki kobwaka ye na nse ya ngomba, kasi aleki kati na bango mpe akei. Na bongo akei na Kapernaum na mboka Galilea. Mboka mobimba ezalaki na se ya bokonzi ya Baroma mpe bato bazalaki kozela mesia aya kosikola bango na bowumbu.
2: Ote na yo.
6: Na yo mokonzi.
2: Simoni, na mata na bwato na yo.
6: Hey, mata.
7: Ako tika biso?
6: Tika biso te.
8: Zara na biso.
6: Ako te ya biso.
2: Mokolo moko bato mibale bazalaki kosambe, moko mofalisayo mosusu mofuti pako. Mofalisayo atelemaki mpe asambelaki boye: e Nzambe, natondi yo mpo nazali lokola miyibi te, bato mabe te to bato ekobo te, natondi yo mpo nakokani na moto oyo te. Nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka ndambo na zomi, kasi mofuti pako atelemi pembeni aboyi kotala likolo, amiyoki mawa mpe alobi: Nzambe, yokela ngai mawa, ngai moto na masumu. Ya solo nalobi na bino, moto oyo azongaki epai na ye alimbisami, kasi mofalisai te, mpo moto akomitombola bakokitisa ye, oyo akomikitisa bakotombola ye. Kusa bwato na esika ya mozindo, yo na baninga na yo bobwaka minyama na mai.
6: Oh motei, tosali mingi butu mobimba mpe tozwi eloko te, kasi ndenge otindi nakobwaka monyama. Zaki,

0: longwa pene na ngai mokonzi. Nazali mosumuki.
1: Kobanga te. Po okomi moluki ya bato. Boya pe boyoka ngai. Molimo na bino ekobika. Oluka Yahwe bobele ye tango azali pene pene. Motomboki pe moto ya makanisi mabe atika yango. Azongela Yahwe akolimbisa ye. Pe akoyokela ye mawa. Bokozala na esengo pe bokotambwisa makati na kimi.
0: Yesu, na bondeli yo, bikisa mwana na ngai. Yokela ngai mawa, akokufa, azali mwana moke. Na bondeli yo, motei.
2: Ndeko, kanga motema.
0: Yesu,
2: mwana kufi, kotungisa ete.
1: Kobanga te, dima kaka akobika. Kolela te, mwana na yo akufi te alali. Mwana, telema.

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofutisa mpaku.
0: Landa ngai.

0: esengona babola bokonzi na nzambe ezali ya bino esengona bato bazali na nzala mpo bakotonda esengona baleli mpo bakosepela esengona bino bakoyina bakoboya bakofinga mpe bakomona bino mabe mpo na ngai bosepela mpo na yango mpe bobina na esengo lifuti na bino ezali na likolo se bongo bankoko na bango baniokolaki basakoli
1: nyonso yango oyo
2: boni nyonso yango oyo
0: mawa na bino bato ya mbongo mpo bozwi bomengo na bino
3: aboyi mbongo azali boma
0: mawa na bino bozali koseka mpo bokomi tungisa mpe kolela mawa na bino bato bazali kolobela malamu kala mpe basalaki bongo na basakoli ya lokuta kasi mpo na bino boyoka ngai bolinga banguna na bino bozala malamu na bayina bino bopambola bango bondela mpo na bato baniokolaka bino soki babeti yo mbata na litama pesa mpe mosusu soki akamati kazaka na yo tika ye akamata mpe simisi pesa na moto asengi yo soki moto azwi eloko na yo koluka te azongisa yango bosalela baninga oyo bolingi basalela bino soki bolingi se bato balingaka bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo soki bosalaka malamu bino na bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo
2: asimbi ye ndenge nini
3: alobeli ye nini
4: nasepeli te
0: te bolinga banguna na bino bosalela bango malamu bokaba te mpo na litomba bongo bokozwa lifuta monene mpe bokokoma bana na nzambe mpo ye azali malamu epai ya bato nyonso botonda na bolamu ndenge nzambe atonda na boboto
2: yesu bikisa biso
0: bosambisa te mpo bosambisama te bokatela etumbu te mpe bakokatela bino te bolimbisaka bakolimbisa mpe bino
5: yesu lakisa biso nzela
0: bopesa mpe bokozwa bakopesa bino se ndenge bopesaka baninga mokufi miso akoki kotambusa mosusu te bakokweya banso na libulu mpo na nini omoni lititi na liso ya moninga na yo kasi nzete na liso na yo te
1: moteyi kamba biso
5: tosengeli na yo kolo esengo na mama oyo abotaki mpe amelisaki yo
0: esengo na bai bayokaka mpe batosaka liloba na nzambe
1: nalingi nasolola na ye
3: okanisi akoki kozala masiya
6: simoni mofalisai abengisi yesu na ndako na ye yesu akei epai na ye mpe baliaki elongo
1: bana bobima libanda boyoki ngai bokende ah bana oyo motungisi mingi
7: aye kosala nini
8: nayebi te

0: soki moto oyo azali solo mosakoli nde ayebi mwasi oyo asimbi ye ete azali mwasi ya ndumba.
1: Simoni, nayebi ye. Nalingi nayebisa yo, bato mibale badefaki mbongo, moko kama mitano, mosusu tuku mitano. Moko te akoki kofuta, alongoli bango niongo yango. Nani akolinga ye mingi?
0: Ezali moto oyo azalaki na niongo mingi.
1: Olobi malamu. Tala mwasi oyo. Nakoti na ndako na yo, opesi ngai mai ya kosukola makolo te, asopeli ngai pisoli na makolo pe apangusi ngai na suki na ye. Oyambaki ngai te tango nayaki, kasi ye nde ayambi ngai na makolo. Opakoli ngai mafuta te, ye apakoli ngai malasi na makolo. Solo nayebisi bino, bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami. Moto alimbisami moke, akolinga pe moke.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: Ramoni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe ni atami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe la kisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka ba sosolate. Tala tina na lisese oyo.

0: Yesu ozali mwana nzambe nini yona ngai nabondeli yo pesa ngai tumbu te
1: loba kombo na yo
0: tozali ebele tabondeli yo komaka biso nagena te tinda biso tokota na bankulu wana
2: milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu
3: longwawa ozali mabe longwawa tika biso kimia longwa longwawa
4: nakolanda yo epai nyonso tika nakende na yo
1: zonga epai na yo yebisa oyo nzambe asali

0: nervous here.
1: Batu balobaka na zali nani?
2: Basusu balobaka Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia. Pe basusu ozali moko kati na basakoli ya kala. Azongi na bomoi.
1: Bongo pona bino. Ngai na zali nani?
2: Ozali Masia.
1: Bolo bana moto te. Mwana na moto akonyoka ma bakoboya ye. Bakoboma ye. Sima mikolo misato nde akoseko.

0: Nani ya kulanda ngai?
1: Na kulanda yo motei. Kasi, tika na kende, kola kalibota na ngai.
0: Moto azali kosala elangatali na simabongi na miso na nzambe te. Moto alingi kolanda ngai amiboya ye moko. Ameme kulusu na ye alanda ngai. Oya bombi bo moina ye akobungisa yango. Kasi oya bungisi yango pona ngai, akobika. Litomba nini kozwa bozu ya mokili molimo ebunga. Soki moto ayoki ngai soni pe maloba na ngai, ngai pe nakoyoka ye soni tango na kozonga na kembo na ngai. Na lokumu na tata pe na banjelu na ye. Solo na lobi na bino. Mingi na bino bakokufa te yambo bamona bokonzi na Nzambe.

0: Tango Mose na Elia bakei petelo alobi
1: motei ebongi malamu tozala awa totonga ema misato moko ya yo
0: wana ezalaki ye koloba
1: moko ya Mose
0: lipata ebimi mpe ezipi bango
1: Elia.
0: Babangaki mpe mongongo ebimaki na lipata ye azali moponami na ngai boyoka ye
2: mwana se moko na ngai bayekoli babengani milimo kati na ye kasi bakoki te
3: bato ya kondima moke ntango boyi nasengeli kozala na bino yaka na ye
2: Ah, babote zaili susute. Tale longe komi kitoko.

0: lakisa biso kobondela ndenge Yohana alakisaki bayekoli na ye.
1: Bobondela boye, tata na biso ya likolo, kombo na yo ekumisama, bokonzi na yo eya, mokano na yo esalema na se lokola na likolo. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo, limbisa mabe na biso lokola tokolimbisaka baninga, batela biso kati na komekama, bikisa biso na mabe. Bosenga mpe bakopesa, boluka mpe bokozwa, bobeta mpe bakofungola bino. Po oyo akosenga akozwa, oyo akoluka akomona, mpe bakofungola ekuke na oyo akobeta. Tata nani akoki kopesa mwana na ye nyoka soki asengi ye mbisi, to nkoto soki asengi ye maki? Bato mabe bapesaka bana na bango biloko malamu. Boni tata na biso na likolo akopesa Moliyo Mosantu te na bato akosenga ye? Nalobi boye, bomitungisa te na bomoi na bino na ntina na bilei, mpe lisusu mpo na nzoto na bino soko bokolata nini, po bomoi eleki bilei mpe nzoto eleki bilamba. Botala bandeke, babukaka te mpe babombaka te, kasi Nzambe aleisaka bango. Kasi bino boleki bango na motuya. Nani kati na komitungisa na ye akobakisa mikolo na ye? Soki bokoka te na makao mike, mpo na nini komitungisa? Botala bokoli ya matiti oyo, esalaka te mpe etongaka te. Nalobi na bino na bozwi ya Salomo alataka koleka yango te. Soki Nzambe azali kolatisa matiti esobe lobi ebwakami na moto, Nzambe akozanga kolatisa bino? Bato na kondima moke,
0: bakisa kondima na biso.
1: Soki kondima na bino ekokai na seneve, bokoloba na nzete longwa awa mpe kende na ebale, ekosalema bongo. Komekama na masumu ekozanga te, kasi mawa na oyo akoyeisa yango. Eleki malamu, batia ye libanga na kingo, babwaka ye na mai mpo ete akweisa te moko na bilenge oyo. Bokonzi na Nzambe ekokani na nini? Ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga. Ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana.
2: Nasosoli kutu makambo alobi te.
3: Mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?
1: Moto ya nzoto makasi alukaka monganga te, bobele mobeli. Nayaki mpo na bato malamu babongwana te, kasi mpo na bato mabe.
4: Loba na biso makambo kitoko ya bokonzi na Nzambe.
1: Banga te etonga moke, po tata asepeli kopesa bino bokonzi. Tekisa nyonso ya bino, pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo, kuna ekobeba te. To moyibi akoki koyiba te, mpe mpese ekoki kobebisa te. Po epai bozwi ezali motema mpe lokola. mwasi okangolami na bokono na yo.
5: Mama motei, bambolama, tokumisa nzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, nzambe ya batela yo.
3: Mikolo motoba ezalipo na misala. Yaka kati na mikolo wana kozalibiki, mokolo na sabata te.
1: Hey, bakosi, bofungola kampunda to ngombe na bino moko na sabata ya komelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kanga kimibu zomi na mwambe. Eko kakita kango wa mana sabata,

0: motei malamu. Nasala nini pona zwabomo ya seko?
1: Nani malamu? Moko te azali malamu se nzambe. Oyebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate. Kolobalitato lia lokutate. Tosa tata pe mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa ka mibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozwi na likolo. Sima yaka landa ngai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na Nzambe. Mpunda akoki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi akota na mboka na Nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te Nzambe akokaka yango.
0: Ekozala penza wapi bokonzi yango?
1: Bokonzi na Nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yangoyo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko amape ya boyama na bato ya lelo.

0: Ezali pasi tete likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe na yo, na motema na yo, na bomoi na yo, na makasi nyonso, na makanisi nyonso. Mpende kona yo lokola yo moko.
0: Ya solo, sala bongo okobika.
2: Nani mozalani na ngai?
3: Basoda na te.
4: Bongo, kaisala?
0: Mokolo moko, moto moko azalaki kokende na Yeliko. Miyibi bakangiye. Balongolie bilamba, babetiye pe batikiye pene ya liwa. Nganga Nzambe moko aleki na nzela wana. Awa amoniye aleki na mopanzi mosusu. Ndenge moko pona mosali ya tempelo, amoniye aleki mosika. Kasi mosamalia moko akendaki mobembo na nzela wana akutiye. Tango amoniye ayokelie mawa. Apusani pene na ye. Atiye mafuta na vino na bapota. Pe sima amemiye na punda kino na ndako ya bapaya po basalisa ye. Na tango apesi mbongo na kolo ndako alobi. Salisa ye malamu. Tango na kozonga na kofuta mbongo okobimisa po na ye. Nani kati na bango misatu azali mozalani ya moto babetaki?
5: Moto o ayokelaki ye mawa.
0: Kende sala bongo. Ha? Botika bana mike baye epai na ngai. Po bokonzi na Nzambe ezali ya bato lokola bango. Solo na lobi na bino. Oyo ayambi bokonzi na Nzambe lokola mwana mokete akokota te. Moto ayambi mwana moke ayambi ngai moko. Oyo ayambi ngai ayambi pe moto atindi ngai. Oyo azali moke nde mokolo na lola.

0: Bwana Yesu ya Nazareti azali kolekawa.
1: Mwana na Dawidi, yokela ngai mawa.
2: Nasala nini pona yo?
3: Nalingi na mwana lisusu.
2: Boye mona, kondima na yo ebikisi yo.
3: Ah, namoni. Namoni lisusu. Solo namoni.
4: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
3: Asali solo mosakoli.
5: Ote, ibikisa ngai.
6: Kolo, kolo, bikisa biso.
7: Nzambe ku mama.
6: Kolo, lakisa biso nzela.
4: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
8: Botala, wana mofutisi mpako te.
2: Zakayo kita noki. Lelo nakozala na ndako na yo.
3: Epai na ngai?
8: Nani akoki kofanda epai na ye?
9: Bayebani ndenge nini?
3: Boyoka, nakopesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki moto moko nakozongisela ye mbala mine koleka oyo nazwaki.
8: Nandimite, mufutisi mpako azongisa, nano esalama te.
2: Lobiko ekoti na ndako oyo lelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, tokokende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekokokisama mpo na mwana moto. Bapagano bakofinga mpe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta mpe bakobwakela ye soi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
4: Yesu ayebaki ete akokufa mpo na masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye mpe babengaki ye mokonzi.
2: Makelele na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga ne sengo.
10: Oui, malamu.
4: akomaki ye pene na Yerusalemi atali yango mpe aleli.
2: Soki penza oyebaki nzela ememaka na kimia, kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo bakozinga yo na makasi na bango, bakokwesa bitutu na yo mpe bakobebisa yo na lopango na yo, bakoboma bana na yo. Libanga moko te ekotikala likolo na mosusu mpo na ntango malamu oyebaki nzambe na yo te.
4: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze, kasi ndako ya Nzambe te.
7: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: Sika Mibi.
1: Bakonzi ya banganga nzambe bayinaki Yesu mpo bato bazalaki kobenga ye mokonzi.
2: Bato mingi baziye lokola mokonzi na bango.
3: Mokonzi? Mokonzi na babola miyibi pe bandumba. Tomona mingi baya bamimonisa bakende babosa na bango.
4: Bomi kosa te, bato mingi bazali kolanda ye pe kolinga ye. Pe bato bandimi ye.
2: Azali mokonzi? Tika na ebisa bino libela. Soki akosala lisusu mobulu, ezali bino nde na kolanda.
3: Alobi solo. Tango ya kotele melaye yangoyo.
1: Tango nyoso bakonzi ya banganga nzambe na bampaka ya lingomba bazalaki koloba mpona Yezu, lokumu na ye ezalaki se komata. Bango mpe bayinaki ye koleka. Na tempelo, mwasi moko apesaki mbongo mibale ya bibende.
5: Moke boye.
6: Pe ezali kutu ya bibende.
7: Nalobi na bino. Mwasi mobola oyo apesi mingi koleka. Po ba mosusu, bapesi oyo bazali na yango posa te. Kasi ye, na bobola na ye, apesi nyonso oyo atikalaki na yango.
4: Yebisa biso, ozali kosala boye po na nini? Nana tindi yo.
7: Ngai pe na kotuna bino. Yohana zwaki ndingisa ya kobatisa epai ya Nzambe to ya bato.
8: To ya nola nini?
4: Soki tolobi ya Nzambe, akoloba na biso ete, po nini boyokaki ete?
2: Kasi soki tolobi ya bato, mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Yohana azali mosakoli.
4: Biso toyebi te nani atindaki ye.
7: Ngai pe na koloba te na nguya nani nasali makambo oyo. Moto moko alonaki elanga na ye ya vino. Apesi yango na bafuteli. Sima kei mobembo molai. Tango ya kobuka mbuma ekoki, atindi mosale pa ya bafuteli. Po ete bapesa ndambo ya ye. Bango bapeti ye bazongisie maboko pamba. Atindi mosali mosusu. Bafuteli bapeti ye, bafingi ye pe bazongisie maboko pamba. Atindi mosali ya misato. Bafuteli bazokisi ye pe babwaki ye. Mokole langa ya vino alobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai. Ye penza bakotosa ye. Kasi tango akomi na elanga bafuteli balobani. Oyo mwana ye pe mokitani. Toboma ye po tozwa elanga.
9: Loba lisusu.
7: Boye bamemi ye mosika. Pe babomi ye. Mokole langa kosala nini na bafuteli na ye? Akoya pona koboma bango pe kopesa elanga na bato mosusu. Makomi oyo elakisi nini? Libango bato bamonaki ezanga tina. Yango nde simbi ndako. Moto akokweya likolo na yango akobukana. Soki yango ekweli moto, ekonika ye putulu.
3: Motei, toyebi olobaka pe oteyaka solo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te kasi olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Yebisa biso, tosalaka mabe tango tofutaka mpaku na mokonzi Kaisala to te.
5: Kebe ezali motambu.
7: Lakisa ngai talanta. elongi na kombo ezali awa ya nani?
0: Kaisala!
7: Bopesa na Kaisala! Oyo ya Kaisala! Pe na Nzambe! Oyo ya Nzambe!
6: Olingi mpenza koloba nini?
1: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimbaka te. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

0: Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo apesaka bato mapa. Oyo nzoto na ngai nakabi mpo na bino. Bolia yango mpo bokanisa ngai. Makila ya boyokani ya sika esopani mpo na bino. Botala moto akokaba ngai azali na ngai na mesa. Mwana na moto akokufa ndenge nzambe akanaki, kasi mawa na moto akoteka ye.
1: Ekosalema te,
2: ekosalema te.
1: Soki moke te,
2: loba kombo na ye.
0: Mokolo kati na bino azala leki. Mokonzi azala lokola mongamba. Mokolo nde nani? Oyo azali na mesa to oyo azali kosala. Boye te. Nazali mosali kati na bino. Bozalaki na mpiko kati na komekama na ngai. Yango napesi bino bokonzi. Lokola tata apesaki ngai. Po bolia pe bomela na mesa na bokonzi na ngai. Pe bofanda na bakiti kosambisa mabota na Israel.
2: Awa moto ateki yo te.
0: Simoni, Simoni yoka. Satana asengaki ya meka bino. Akabola bino lokola moloni akabolaka mbuma na matiti. Nabondelaki mpo na kondima na yo Simoni elemba te. Tango kozonga epai na ngai lendisa bandeko na yo.
2: Kolo, ngai nandimi nakende boloko na yo, mpe nakufa na yo.
0: Nalobi na yo, soso ekolela te okowanga na ngai mbala misato e toyebi ngai te.

0: Mokonzi, sala oyo, ekoki, penza na bolamu na yo kolo. Yo, olimbisaki batata na biso, tango batosaki liloba na yo te. Yo, osilikelaki bango, kasi obomaki bango te. Kasi, mpo na bolingo, pe boyokani na yo epai na bango. Olimbisaki bango, limbisa ngai.
1: Loba, nani abeti yo?
2: Sakola, nani akobeta yo?
3: Botika, botosa botika ye, bomema ye na likita.
1: Telema.
4: Banganga Nzambe bayangani, babandi kotuna Yesu mituna mpo na kosambisa ye.
5: Loba, yo ozali Mesia?
6: Soki na lobi, boko ndimanga ite. Soki na tuni bino, boko ya nolanga ite. Kasi mwana na moto ako vanda na loboko ya mobali ya Nzambe Tata.
7: Yozali, mwana Nzambe.
6: Bolobi yango.
1: Azima koki wapi?
2: Abongina etumu.
3: Biso nyoso awa toyoki maloba oyo alobi.
7: Tokomema ye epai ya Pilato.
3: Bokende.
4: Bamemiye epai ya Pilato, moyangeli ya kanda, oyo abomisa bato mingi na ekulusu.
1: Boye kosala nini na tongo makasi boye?
3: Tokangi moto oyo azali kokosa bato.
8: Apanzi biloko ya bato na wenze ya tempelo.
1: Etumbu na ye nini?
8: Azwa etumbu.
1: Na moni likambo na kopesela ye etumbu te.
7: Azali mokangami, apekisi bato bafuta mpaku. Alobi azali Mesia, mokonzi.
1: Mokonzi? Yonde mokonzi ya Bayuda?
6: Olobi yango.
5: Abandaki na Galilea sikoyo ayei awa.
1: Na Galilea? Azali moto ya Galilea? Boye, Elode akata makambo na ye. Azali naino na Yelusalemi. Mema ye na Elode. Thank you.

0: soki ozali Messia mibikisa mpe bikisa biso
1: obanga nzambe te azwi etumu moko na biso nzoka asali mabe te yesu kanisa ngai ntango kozonga na bokonzi na yo
2: solo nayebisi yo lelo okozala na paladiso na ngai
3: kobanda midi kino ngonga ya misato ya mpokwa molili ekɔtaki na mokili mobimba tempelo epasukaki na katikati.

0: Yesu abimela ki ba yekoli mibale, bazonga ki na kolenga epai ya ba mosusu.
1: Mokonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Toyeba ki yete. Kuna nanzela.
3: Tango obuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Nakamo ete, akende ki Emausi.
5: Kimia izana bino.

pona nini kobanga pe koumela na tembe kati na bino? Botala makolo pe maboko ezali ya ngai, bosimba pe bokoyeba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te, ezali makambo nayebisaki bino uta ebandeli, ete nyonso ekomama mpo na ngai na mibeko na basakoli mpe nzembo esengeli ekokisama. Ekomama boye, Mesi akonyokwama nsima mikolo misato akosekwa, mpe na kombo na ye bakoteya bikolo nyonso mbongwana mpe bolimbisi ya masumu kobanda na Yelusalemi. Bino bozali batemoin, nakotindela bino oyo Tata alakaki, bofanda na Yelusalemi kino nguya ekokitela bino.

0: Lilita ya mokonzi etikali pamba. Mikolo misato sima na liwa, Yesu azongi na bomoi. Azali na bomoi, alingi akota na bomoi na yo. Yesu alobi,
1: Ngai nazaili sekwa pe bomoi. Moto andimi ngai akobika, ate akufi.
0: Pene na mibu nkoto mibale eleka uta Yesu asekwa, azali na bomoi pe na nguya koleka bato nyonso na mokili. Bato minene ya ntango ya kala bazalaki pe bazali lisusu te. Mikonzi, bato na bwana mpe minganga, kasi Yesu azali na bomoi, akokani na moto te na mokili. Akokani na moto te na mbotama na ye. Biblia elobi, abotami na ngondo Maria. Bomoi na ye ekokani na bomoi na bato te, etonda na bikamwa. Bomoi na ye ezalaki mosanto, asalaki bikamwa mpe bilembo oyo moko te akokaki. Akokani na moto te na mateya na ye, ye apesaka bolingo, olimbisi mpe bomoi ya sika na bato bayambi ye na bomoi na bango. Epai nyonso asakolaki mateya na ye epesaki elikya, bomoi mpe bizaleli ya sika kati na bato. Akokani na moto te na liwa na ye. Mibu nkoto mibale Nzambe atindaki mwana na ye Yesu Kristo, elingi koloba, moponami na Nzambe po azala mbeka ya masumu ya bato nyonso. Akufaki mpo na yo. Akokani na moto te na lisekwa na ye. Sima ya mikolo misato likamwisi esalami, Yesu alongi liwa. Azongi na bomoi. Mbotama, bomoi, kufa, pe lisekwa na ye ezali mpenza kotalisa ete Yesu azali solo mwana na Nzambe, mobikisi na bato nyonso. Azali na bomoi lelo, asepeli akota kati na bomoi na yo, alimbisa masumu na yo, pe apesa yo nguya ya bomoi malamu. Alobi,
1: Boye epai na ngai bino bato bolembi na mikumba na kopemisa bino. Ngai nazali nzela solo pe bomoi. Moko te akoki kokoma epai na tata soki na nzela na ngai te.
0: Biblia elobi, banso basali masumu mpe bazangi nkembo na Nzambe. Lifuta ya masumu ezali liwa, ikaboyo ofele Nzambe apesaka bomoi ya seko lisanga na Yesu Mokonzi. Liwa na ye ezalaki etumbu mpo na masumu na yo. Atelemi sikoyo mpo akota na bomoi na yo.
1: Natelemi na ekuke nazali kobeta. Soki nani ayoki mongongo na ngai pe afungoli na kokota.
0: Mpo na koyeba bolingo na bolimbisi na ye pe ozwa bomoi ya seko, esengeli ondima Yesu lokola mbeka Nzambe andimi mpo na masumu na yo. Na nzela ya kondima, bengisa ye na bomoi na yo. Soki ezali bongo mposa ya motema na yo, yamba ye na bomoi na yo. Okoki kobondela boye, yoka nano libondeli yango. Kolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai. Nafungoli motema na ngai, nayambi yo lokola nkolo mpe mobikisi na ngai. Kamba bomoi na ngai ndenge yo olingi nazala. Amen. Soki losambo oyo esepelisi yo, okoki kosala yango sikoyo esika ozali liboso ya Nzambe. Bondela sima na ngai. Nkolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai.